0: Dogoboreya
1: émission la
0: nga ñoko sari wonna bi ñi rafé roma fuko dende kirin kirin me rafé fé ne réso man ré minima adangima
1: sore FM ne
2: Dogoboreya we signo ya baro le di capé kam men ni sabati ni girwali seduna anake manako na nyamenta
1: okay sore FM la wati bela denina
2: Dogoboreya émission kati abuyi plega clé kula e do pomnya
1: ka wol talk ya ma
2: sore FM
3: Dogoboreya
4: Dogoboreya
3: Dogoboreya
0: Fende go faramu anu hakal masare sumuni ne nan sari wo sagoyiki

0: tabarikala alhamdulillahi rabbil alamin amra ay bela denem kondon ka fadan na radio la radio mento kusole fm ka ay kondon ka ikulinge ka barka bo ay nya ay la tul malola ka boya ma kana bila dabula ma ka bo dabula ma ka wabla sirima kana se anna komin ni bela denem ma amra fuli deima ka fantasy la fo o fadada kuzala blato kai den ko kondon ka banka bulukra traman fo manyina doanye ko ka banka babila fanan kondo ubona ala madam konde no madam konde a ma tamen ka kan yire mena ko madam konde shoshu mujo da ta a konde ke mujo tamen ka kan mena re atamena ka konon ka kulunje kama keke konon ka banka ibrahim fo mai be ka klinike kunu ka fada nongoni lambaila amra ay bela denen kondo ayla wala da mento ko sinyo ya ba ko be sinyo ya lido ko da bra bla do biko membre na do nere da ba fose moida fo konsete totinya nindo karimani fo mbarinke par procuration wai nasini ambi nya mema na sintinya mendo na sintinya mda sisija anafo fefe sintinya mda sisija koli atafo ile foka amrondo ya akanka amrondo ikaye matanam vinire mura kilemaratu atanam meni birki nta maklema atanam balaga na tulche ya mana gasi kama meni birki mubara birna lanka khebu niki bintu mati mura nabi ndewiya nabi ngurtare nabi namunga binjama nabi fena han birim farama radio banke kuiba naga alana ma laidi moli fi mukuma kono ginawiya hinan biniya alaganta moli fi made
1: amina
0: ngamutora mana kai yawari
1: amina
0: ngura yabi ma yawari
1: amina
0: kono muguruki magutaria ngana aniyaki bata nan sheri shande ande kawiya adoka na kangiki mara fala be magrin de nana ka bana ma sindiya katamfe
1: na
0: katamfe ayagina kan na bagna to yama yawari mege yawari kanka yatina e masimbe abarkatari nana ndan numbarka nda yawari yagi e masimbe ba amba ba mu de pas ba bangi nabi kita fala yawari arabagi yama nan yawari anakan kan na ka be ka kumfe anaka kamena ma kamena ma na reba bon ko bi soyi
1: non
0: ya jikuti
1: non ntan fekere ntan na e barke na ganna manala makandima ala kha mbegbe khadi kha baraka
0: aminu
1: ingatam ya bama ya gine ingatam ibutuma akawe ya kuri akonde fili ya kuri kinde nde na marka mo burta kine bereri yele na na
0: ade
1: ade
0: so ni kabi ya denna
1: kara to ta kaya ma akan na bama ya kuri je na kan to ka figure fo iyo ingaka ka kunni atoka ku isongo mene ko ne boye ko ne ka ko ko no na fe ku ira kan ka be pe ka ku fe ne ingaka ka munde ji ko wona na ka boye ti
0: iyo
1: inaye boyete ikwapiri kontikne hansuli
0: ye
1: 50 000 francs ene ka deba
0: wata nafere ne rewe ma bangi kwi
1: tanne ka deba
0: wata nellem kerke poe takna wonde mi gimi ra ba ma ingara di moli da kai chama ichoto no ma gor ma ije sege ka wonga baran sa ko ga din ne bar sa ka ni fuma gije sege to mar di ma avindi de bara na be ma gor mbe
1: ha a to gono na tan to gono barama mi gana kan deba ene ga de deba be khasari deni batana ka minna tan fankuri 50 000 pounds
0: mara fala ibe ga ministere mara fala ibe ga mini souci mba de pas na ga ni mari chuma ira gis gis ka ma souci ne mara vous fait que na
1: ga de akhdiya ta fala ga souci
0: bore na
1: souci na mbra me ma
0: bore na ga mbe mbore na ga mba na ga hu aske nga mu gine gam so fam bombo ma ba yi ko bi du ma pe na na a ana ga rakor sidi
1: nakulu dileri ima fala mana bakanda imane na famba susi
0: eya
1: malamma ne ina malan waso ko kirinyira
0: iyo
1: ina malan waso ko kirinyi temu na na fana ana ana
0: amuna kolonde
1: temu nde
0: ya tamuna tochi nde ne parce que bay ina kiyosu de mayerma ade mayerma ade mayerma ade mayerma
1: dileri telefone ku inara
0: oh
1: abir na ba ma telefone
0: nabi muna ya kolo
1: abir na ba ma telefone nan ku
0: gimu timmali mu gabira telefone ira gimu timma fu alo dia te bire ba di te bire ma ngaka telefone na gisse se sa ga telefone ku inta ma ya kolo
1: ah
0: ba segina tana mu ba na nya ma fara me benga ige sege ya ba ya gina kan sa kan fara duniya na to ki tana mu khiri kana wulu ke ba na khiri ma wulu ke me
1: na na tan na ba nya gori to ta
0: 50000
1: ah
0: 50000
2: ge
0: aha
2: ha
0: aha
2: la du no ele bagbe
0: eh ile le tana nakolo tana nakolo
2: hi
0: tana nakolo ai tana ne tana mi re
2: awa kamuka ga kange ka wolto radio sole fm ma ye nogati kamuka ka ngo ma jiji ga mu meton to ari mani ya ngo man kale jiga ye mu me
0: ha ene ngani ari mani ho ni gani ma shuro ye
2: ayo be be be
0: ha
2: wala nara
0: obire ngabo ka
2: ha mo ene ngani ari mani ho ye ndi mane
0: obire ngabo ka
2: ha mane mba ya gani mane shuro ye e ma to goro ma fa lambe ko muten na wolfe be goro an direct be mu ga do go bure yakui a kota am na fa lambe ina fa lambe metum fa yakani mana
3: e gama e kup
0: kup kup
3: kup kup ka soye
0: e
3: kup kup
4: daga mana ai
3: e kan ga ka wolto radio sole fm bango pour ma hel poka klika ka ku ka di ka ku o ma di e 3w.solefm guiné ngo pour ma hel poka klika va ki ali ko auditeur a clé di ngo pa animan ngo pour ma hel ya dai duno e ga mama barka barka
0: na yo a ya ma wara me da barka barka
4: barka barka
0: ba sai mun ba fara na ki barka barka ki barka sai ku ma barka barka
4: ama ama fara kiran gaide
0: aha
4: barka
0: barka
4: ama ado ka burde
0: barka barka
4: ah abara se wa abara
0: ilako eh nabi
4: nam
0: fenni barbi da yesege
4: mba
0: gigi na faxne be khuru
4: nam nam
0: ngu jeri emission na
4: hmm
0: gina ka fana ka fa dan tege sa wumbe
4: yaati
0: na yan na ka ma na ala ya ala ra ki tambayi ta nayi ki
4: hmm
0: anta nan malaki
4: aha
0: na mbiri nan ya
4: aha
0: adi utai nya manyonga wiye konkori te na ya sakata di ni daki
4: eh
0: na ga taram fa da bir matu bai fa dan ta kana kuma nasa
4: na sa nam
0: ana ga bernadette ba na ga idi barki
4: aha
0: idi barka fu gigi ne
4: nam
0: nabi ginu aga khame mariye gine bara difference oto ina na kui
4: nam
0: gina ler bi dana falanga wali gina mutima ana ga khame ta ya morisu ana ga wa baliya mara
4: Ana kama muti mara wali.
0: Namuti wali yura.
4: Hala meti etinka.
0: Ade ano akarangi.
4: Aso kamba akafu kwa itana.
0: Iyo.
4: Amwali ma.
0: Kafa amari etang. Amwali ma. Kafa akipe gaji nema. I membe.
4: Iyo.
0: Kama lugu inangui.
4: Nam.
0: Ana sabira sorti dizin babi nu Mercedes nu Nissan patrol ni fora.
4: Yiritete.
0: Ebota.
4: Yiritete.
0: Abiri inantam fora.
4: Nam.
0: Dage feber yaiso banki. Abrahi inam fora.
4: Nam.
0: Ah, feber masara banki. Abrahi inam fora fanyi na kana gajina na gajina tagi nya kirmu na kana firmu na kana sakan mu na kana temen nya lugu banki so na lu fifi mara. Allo ibara armoire tungo adoko.
4: Allo gulu kade.
0: Akife problem. Amaga fe na problem. Ako do fama. Ka katra rakina aso. Ka senke rakina aso. Na sese mu gine de kuraji gine na galo aga metatu.
4: Ana ga diye na ga limania.
0: Abraga tabere ya kamfora
4: Nam
0: Nanam fante gine ya kilima Arabagi di kame barasu
4: Mame tidi ana gine fengu ne Abraga na kamfora neki
0: Iya komprama ya
4: Aha
0: Anyenge
4: Anyenge
0: Ewa kame barasu Ana a Madande ira Ana ka nima korongene kame barasu Ana ka de makame musuga Wana katu kame musuga Anta nangira Aman lukeli Aman fafala lawan de na ya nakiliti mana ga fala ga mebe na ga abar butu matu pesa minde gina fala bana ga numuna bangibe
4: e wata
0: na makile kameta
4: anaka die
0: anaka die
4: amu wayan kubi fala na
0: wayan kubi fala be ama kumbi
4: ha na gurukui
0: e na nana ngoma na nana ngoma
4: nam
0: fifi fifi danyi nara
4: mhm
0: kore gina mutaka ma

0: tangli dedi.
1: Mhm.
0: Akri ma 2h du matin.
1: Eh.
0: Akri ma 8h.
1: Eh.
0: Akri ma 3h du matin.
1: Eh, wotan.
0: Ana akri kina di makumbi mama bomboma.
1: Mhm.
0: Asabari habetu?
1: Nam.
0: Ama fala sesi.
1: Wotan.
0: Anufa? Afala amurbe.
1: Mhm.
0: Ekfe na gambir na bag na yesa nya na ni bomba ya.
1: Mhm.
0: Muy gere.
1: Oui.
0: Mukele ga kameta.
1: Yo.
0: Nge fura manebe.
1: Yo.
0: Mbande sa manebe.
1: Yo.
0: Ni ga sa de yalama.
1: Yo.
0: Koko mukana muta.
1: Yo.
0: Kisa wama.
1: Nam.
0: Ba koko fe nya nyambar ba na ba muta gi feu.
1: Nam.
0: Kono nama ni ma yidi na ga tambar ga ibe muna ni tan nan tan nam kameta na fale ga imbe gi be.
1: Nam.
0: Aga bule mfo kora.
1: Eh wotan.
0: Nam kameta ne.
1: Eh wotan.
0: Aga nduna.
1: Eh.
0: Mwa ma gere gon. Mwa ma ira yarabi fi.
1: Nam.
0: Kono nabi aya mukoro ko mafuna fara. Inana nam kui. Temedi na wakili ana kami na kameta nasika atosika baba jiri ba fere di na baba be
1: yo.
0: Ana mbai na kana bama ana mbai ga yula yula ya raba ana ka kobiri swai ade kobiri nan na kiyabu temedi na ga yula ya raba ana ka yula ya raba afanna ka famfa ka
1: ana ka ya bu
0: ana ka ya bu kiringira ina to ke ma fale ba di firim bar ke mu no ma koloni
1: ba
0: kire da ba muna
1: feu
0: e ina nkui
1: nam
0: di fodoy dan fodoy fodena ndo makamu fole betan son tan nayma
1: mhm
0: mhm ka famu nda di lima
1: mhm
0: ita mara fodena namu e fodi mane
1: feu
0: aina nku ya kamen ni naga yabwa ra famu no maludi na ke ba mu moke na kadi mane fais ga ma restore e manyere ma tu sala gilo we
1: nam
0: teme di fas ga restore nu kamen di min sera bari kamen akele ga kamen na ga nkwanyi
1: a fut na ga futiri
0: na ga futiri atobar kelina na bore nan sa to ri restaurant anu yame do ri e di araba fe ne na ga fa ina ga madam khaybu ina ga khaybu fanjira ba ina ga mo gore ga photo tungo tameni mutondi ana ga photo tungo tu sala
1: nam
0: ina ga sika
1: aha
0: ina sa fa le bore be na ga me ri khamera ana ga a ana ga na ka na ga ngiki ana ga mu ga gide tour ne restaurant ku ana ga foto na ya ina te meditu ma kan mo mi yo be fi yete ka abara fan kono te meri ga kelina siga fi gine na ga na krima na ki kwera ana ga gine gili ana ga na fi
1: futira
0: futira ana ga na fan na sho
1: yati
0: mena abara foto to
1: nam
0: agine fori barlu pili pili ash ti mama fa do mama nanan bulengi gigine ma
1: nam
0: ana kai gine be
1: nam
0: aha die aha guli gine na gaba na na den na kai kana ka c'est pas la peine ana ka khunyanya nya la furmu ge yaite sungutu nyimu ge yaite khunye asungutu nyimu ge yaite khafi ni la furna na mu na ge yaite ma ana ka die ntam masono yo ana parce que ta mura fa ma me abara ke temari da na ka ina manan ku imbara ke nga duble nya mara bangi fem fola al ku manga bulinda temari na na konto fili nan ku
2: abara manan ku duble nya mara
0: so nya mara so aida temari ko na mu bulende sindende afakh ne be akha ya ma mugori mi sibra khay nga wayi so bernadette ida
1: nam
2: la du no
0: yo
2: ha ku prima ka nya ngono kawol to radio sole fm ba dikre kuye nenta kati pakuka welo be palagwe apnuma patimo we emokwa dinu kuye no krokwanale neni ye gahle tak love le be kama love le be makahle ta yaba alex le ta zle dayad ne poko zlo no luata zeli ewalho ngol nge kya eso makpa vnom noni die makpa vni aba makpa vom talo pekle ba menene ngonwe dielo wa holo taga anema ayi blan holo taga wa yina akulo de fois après mes gars holo wela holo haba walo daga holo mu yelo a 3h 4h 5h me julo pekle ngwala le nene ba nene ehi yelo dale juru ha après ngwalinya ni yakia eso duru mane kia nene enya aka ye manye wi ya bekle pisba duru anwa telephone he nene tele gale ehle alo nene magbe ba ya yema ai manya kati nyanya ehle kala ni golo nyakati yema gabon golon kano nene makbre woni lolo daga aga da nehole duru no akala belale lar la pekle anene ba den adulla dale duru ha toujours nene hier dalezu dalezu dam tamatere horta nene enotia kongiba ehegena danoni yabaki ali nanye wolo kama huya waro wolo kana nye naye ma awa paske neno ge balamatis retap la mui neno ila kuluka yo ge retap la mui zrono ohwalma mbantalo pekeleka zrono ohwalma me ya zrono ekedrebo yabaki ali ti amongo no apolu nanga watrebo ma awa pene ewa loko palato neno nga ke voyage yelo wa yasira ba yepa ye hanga ye yepa ye no to neno akeke akolo vela neno ma ahal alala ma ahal apne po akpo ye loko parce we ekoko ye lo vela kama ko lalna apne alala po ya bo ya awor ho ya gbele me neni ye kan zletaka ni atolu ye kama ye egle alonge ya bakia surunu ejege ania neno ya gbanma lonu aklobo junu ya gbanma moye ka konyi anale ya bohorota da aklo dal de konome dal ekonome zitiba awaz le porati mlaga dibuna ebedi lagam dima ya lala da e ma honde ya pene wono ya lala etagmuturu haba ya bodu pada de ndu foto a repo après duru ali e proba du foto ke adina zriba te pe ke azre foto tika to ma hewo ma ya ba zle aman kleka adulu gabo ku kika nene makpele dale zo ize preju nenen da di kika da ya da ho ya ba yenene ba yen alala ya gampene ya parce que e walka ni me gabo e yali plu e he lo ni me gabo e pene pa ye blan neno ye ma a ya be ye neno ma lo ye mu e ka doti aha wayel be eno ko para tola neno o mo e pene e wal ti hege e double mu e ga nya hoela e jege de neno bo e li a pala hege ye neno ma ye en tout cas ga pala hege ya wa ma bre be ga zege e pa le ba ma ne pene e pa hleta ba ye neno ga na gwe a plima e wa ma e yal blu egale donc lu ka pa zeli pa ke ku numero a tre ka po ka appel ma yal blu ka appel ma elengo no apol e ngo yene ke ka appel pa ke junta bo la edu no
0: Nabi,
1: nam.
0: Kani ni muso ni mfudune?
1: Nam nam.
0: Ambra dim fila sodo nya.
1: Ba.
0: Me muso ni nte balala.
1: Mhm.
0: Ba ke maso ama.
1: Mhm.
0: Kani ne tuni?
1: Mhm.
0: Ka wajara bi muso bodela kene ma.
1: Mhm.
0: Aka mem man kwa jiti muso. Ajiti muso ni?
1: Nam.
0: Ni na bara ta fo idi fo ka ajiti kem muso fudune nkili.
1: Mhm.
0: Wati te wula.
2: Ah.
0: 2h du matin ta tinye.
1: Mhm.
0: 8h ta tinye.
1: Nam.
0: 11h ta tinye. Awole la wati bela musufuru nini ma abilane me muome nkeko me muso makelebwaro asini muso do
1: nam
0: akafwa kenye enne fameni mradin so dinye
1: ba
0: ni la chebona sido
1: nam
0: ila boli manetro
1: ba
0: sangele ni yebolao
1: nam
0: ibabo
1: nam
0: londo ido idido londo ido itedo londo ido idedo muninkeya londo ido itedo muninkeya me afui geti musonye kwa frankilila adon bankili kota
1: le
0: di telephone tao
1: ba
0: kale tante
1: ba
0: nke tadi bi nke tadi sini
1: ba
0: ayere maguya fu kam fo mangeni wosi demso do
1: nam
0: demso ka abakasita ka wabda moibda ba ke masansi ke kamreke ageti musoni
1: ba
0: akofudu akoladu uladu kodo demso men fudu fudu min tere na divorce da
1: nam
0: ufanan fa kamreke ufanan ka mankumba kalili wudi na bda kete ilo nyemanan kundi mai la jula yake ule na jula ya daminala
1: ba
0: demso bda bede ya abda la tintan
1: ba
0: abda la moni
1: nam
0: abda ke pili pili he muso toti yo
1: ba
0: do la muso kodo bale do muso kudadi do la sumuru nene do muso kodi de muso ni mutu sine no nya fura nya men ka kodo mna ko le do mna
1: no
0: amra to do de muso ofuna ke do bra nya bo fe ke me nya bo na fe ni ke ani mfuna nke bra le di aye bola son ka mata man tu sala ba ta sisi la gede mamuta te kyaku ibranya ye
1: nam nam nam
0: de mfila ya bulo aka nka wikipedia
1: ba
0: Musoni ne wani mutu restaurant a kedu ye wada tere restaurant eh mada adi tena tete tena site eh tena tila aika folike
1: nam
0: aiba folila aika fututa foto wole wada jida a chekoloni na tabla bla bungano sibida tinye
1: ba
0: sibida tinye
1: aha
0: atisi mtu atilo mtu kufa ya kosa musufuro musukoloni ma
1: barka
0: akakobeke
1: nam
0: ana musukoro do na contact akam sokoro manya fe yi kose
1: nam
0: ukama ko he ne nyamma ni ntafe mtu kan kose mone so njamendo gisusuma le manya mtu ntafe kan kose
1: yat
0: watini na mtidibra imaso nyodi nya fwemfinke watini na nyejula yakela akoma ayejula yakela mananku mendini majelie
1: nam
0: woko fo kenye
1: nam
0: keko double
1: nam
0: ko wodi fananta ko tini ka dama kabaiko kone represente nyebonta yesine ala ko nye démarche li kayi kosé
1: aha baraka
0: musawle nané en kunu
1: nam
0: kananu tré kanani ko nya fo anyé ko kala li
1: nam
0: a kosé ke bona sini ndo akana kosé ke bona sini ndo ba akani
1: nam
0: gite musawme ntada troka akébré wo fana fudu donc kuka alagda makro nyo kefredo ku kuda jamba
1: ba
0: kafofo bwado ka kisheto nami
1: nam
0: gegine
1: nam
0: agabile a anama guli musema ni mawre
1: alo ya baka kinere non dinara khame amone sone ginema kono hanta nan ginetanna Akhade gafira ala majbule nafo gera
0: très bien maintenant mi magorum fina akhade gafira akhabule nafo gatanna kana tan ginakere nangara ditan ditan akere nangara
1: ditan ditan ginere ngbe
0: ah
1: gine ah kama nangbe na dira
0: eta ngara mi manya kuna maibara di safari sanya firi
1: ah maya fin futi nanna
0: pe eta safari
1: mamet na di firi na sto futi nan ku kama sto futi kwi
0: ala sto nyenge yani
1: ah
0: di
1: ah
0: imi manya ku
1: ah
0: Iulinara
1: nam
0: ilimanyo
1: nam
0: ifenne
1: nam
0: ilala mnara
1: aha
0: kine kafera
1: aha
0: inyenge ina fenara so era ngoyi kine beto ama ngule kameta
1: alam magbiling parce untam untam koin
0: itam sabere na
1: akora kame akora kame
0: kitanda adia amurakil namadi
1: akora kame kitanda
0: dede
1: adia hasali
0: amukella namadi
1: hasali
0: amukella namadi attention nabe attention hein amukella ba
1: khamena kiri
0: ah
1: khamena kiri
0: migodo ma hiku
1: Khamena kiri
0: nyana ni suli
1: khamena kiri
0: khamena kwany
1: kona khamema kiri
0: itomatina ginawa rubangalo armoire
1: kona
0: abandeni magaike na yado gaike na ma
1: ina to abandeni khamena
0: isabari isabari isabari
1: kona khamena depasse kama
0: plan nanaki ina khamemo litu dali ko bigina faga gana ma capital na ngidi abushu aso anane itomatina
1: nam
0: eta mfuti fe vola mai futi sanya kolo
1: Ginesse de finna na fema.
0: Mise?
1: Ase de finna na fema.
0: Kama mini na anti manaka aso de kuse. Amini na anti manaka yenja ajina yaklima.
1: Nam.
0: A kombe adu ne febiri mfalabe. Se de danga amurra.
1: No, se de wenya aso amugbe
0: de finesse. No, se de don. Pela to baba reso kama afinja baba vindi se dira. Se de dangina ra.
1: Afali peki ntong ntambe.
0: Ina gineta.
1: No ntambe na gine.
0: No ni na ratali na kamfala ga ibule ve ya gine fur manango ya mara. Ai ma nyondo nantu. Kai tema di bila mori tangwa jembaran kalin kali semu alara. Apema se ma be na kanu ikire ma.
1: No am se ma se. Alam ma ha se.
2: He.
0: Ha?
2: Neno epena.
0: Mi se?
2: E yal bulu parce que duro no anwa importance kolongia.
0: Ama importance kolo.
2: Yaga.
0: No.
2: Lai du no ma.
0: Ama importance kolo.
2: Ande sotwera. Neme.
0: Na wa mbenaki.
2: Amwa ya mbenaki.
1: Enganara, enganara.
2: Ela idu no.
0: Yo.
2: Yaga, tulo niti ayaru bulu apai.
0: Yo.
2: Se paske ane nongo importance kolo. Gini ya mane diga. Da ehege ania. Elo palang. Yal wotake ekboba etu. Wotake ekboba. Se paske heti emo leta. Motiba heti ya amo leta. Menkele akbe kati.
1: Alam magu.
2: Nem si. Ha, ahege ahege leta. Man tabage ye ka awol ya toma awai gele ma holo kle ma lokul baya gele ma holo kle ma neno baya he ya ga hakle ayal bru a pa parce que aneno ga apna ngo valeur kono donc e neno ehe leta en neno jiti ka torbo ke yenama enam akanya ngwa
0: ne ma warumba ginani kama
2: na na kan fa da magibe itu no matide inya na mo hore parce que na de
0: ha mun tinedi nanyo nan tima
2: akabili abile ma misema
0: amu bile ma
2: abile ma fena
0: ana ma bile ndi
2: lai do no abile ma
0: kama e malonet na ya
2: no e ala e
0: kunna kana mane
1: itul mati itul mati nga
2: lai do no ina to
0: kire mera
2: na bile ngama c'est parce que déjà amu c'est-à-dire amu bête na store
0: na
2: gara afare ya gine atona gine ra comprend
0: e
2: nous do ko xameta xame ni sey ah ina ga ye terabulo
0: fe ama ye terabulo
2: ina ga ye terabulo
0: gine ma ra
2: di ina
0: ga ye
2: terabulo normal ma ito do ko neki ito do xameta na ki ama sabe a leur bide a jeune finira
0: yo
2: ki na bangri Kibangri, dugine nana, naso, kona gine na to ma gilor, e nu doko khameta, e na kanda bama, e dugire kanke.
1: E me masara,
0: bari, bari,
2: bari, bari, bari, bari,
1: bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari,
2: bari, bari,
0: bari, bari,
2: bari, bari, bari, bari,
0: bari,
2: bari, bari,
0: bari, bari, bari, bari, bari, bari,
2: bari, bari, bari, bari, bari, bari,
0: bari, bari,
2: bari, bari, bari, bari,
0: bari, bari, bari, bari, bari, bari,
2: bari, bari, bari, bari,
0: bari, bari, bari, bari, bari, bari,
1: bari, bari, bari, bari, bari,
0: bari, bari, bari, bari,
1: bari, bari, bari, away na haj biling ama semane na ginebe na kan nana na na won valeur ke
0: na
1: na
0: na na na na na na na
2: na
0: na na na na
2: na
0: na na
2: na na na na na
0: na na na na na
1: na na na na na na na na na na
0: na na
1: na na na na na na na na
2: na
1: na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na
1: na na na
0: na na na na na na na
1: na
0: kama yigine to malona ga to mana hunna kanari
2: ade
1: très
0: bien ama finga na finge gina wuyako isa na kantunguma ina na manyongi mbere na kingi na noma
1: iyo
0: imembe gina na rangarangi
1: nam
0: a ete kulu
1: nam
0: khameta ya mori na gaira muti ngolde ba
1: aha khame na muti
0: aha khame muti
1: aha wali
0: imembe aha wali ana kadogo
1: iyo
0: adogo million le tam finni ndi kuri dira finyenge mugi na kamba di film bari be
1: nam
0: imu da sama e ga ima ga bandima e ga ima ga saburu ma
1: e tara di pass ko na tara di pass ba ma
2: na bi ati da bi
0: imu no ma bangi de pass ga fe kara kama ya mara ito gine fengi iri yeta wason tan di pass ba ma atongo ma nan fari principe singe nan naki
1: iyo
0: awai sabari be
1: na na ma senga
0: kama yo na ma fala duniya ma bandan de pass ba ga gine do ga nan na gine ga ina se buta mana kan kobri mara
1: ntinganara
0: kamara gine mu me ma president de la republica asado ko migo kuma anoma afende afina kama
1: ntingi
0: kire afriandi
1: nam
0: gine ira bahira imu kule ngambi halamdi amikombi amira yarabi ali khande na kan kui ne ma kul na comportement ne ma gine kamali ginara sede yomu danga amorira ima to sede yomu danga amorira na ga afe kul na na babara ababa na gaba na lura do na nti ma desine lo na ga killa ama kun ma bombo parce que kame aba dangi si la eta nyenge
1: gine na kila
0: kana sabari ataran kila kana
1: kame ma keri
0: pe mire mu futi kana mafo kame keri
1: kame ma keri
0: imu ni tena to imu ni tena to kame ta
1: kame ma keri
0: kame
1: kama kama bombo na birin kuyi
0: bila na kan dai tanyi na kan nan tanyi da nabi munu wa gine ka bila a fami tan kunyi man yare na mu wida mu na ma sim mane be par applice bi ibene mu ko la sami far mi kirma kono tore nu mara nyawi no man yare ka
2: kiyo
1: kama bombo ne
0: isabari
2: iyo
0: bombo kir nga mu futi kana ma gine na bombo ma ibo gima e no kono e mu bila ta saf kama fari e mu divorce na ma
1: nam
0: imen be na wuyaki nan na bama gine nan na be khame de rabbi in ga kumbi
1: e wota
0: e rame
1: nam
0: amu futi kana ma adie
1: yo
0: me se na kan goro duniye
1: nam
0: afale ga gine be
1: nam
0: ana den na gaito mbar gbatato nwa mana fimfi kisati kiya kolon fe imara bule mama ba ina rabule ma iga hu yakui gamma yeli bombo ma na kana ma ne ayam fayire isa fin sunna nu fallara ira droa nara kono mi nyenge se na ga nyenge ngira iman kata ira gine kele ki ku ina nyenge na ga ne ita mamur gine siga iman na gine fam fe ifa nara
1: kama fe mona na
2: ma
0: kama fe mona ma
1: kama fe mona
0: na
1: atangi ne na
0: kama fe mona
2: na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona
1: na kama fe mona
0: na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na kama fe mona na k Parce que
1: nam
0: gina khamena kan gina tunguma a kan restaurant ali mana gina khamena kan naki a famulu na kitu mabi ono moro kolonko
1: yo
0: khamena na keke khamena na khamena na
1: ntingara
0: itingara abore na re satame di to restaurant kui
1: nam
0: anu na tangwani lor na na lihala na kama ina kasatuna ima to fala me ba ina kanu ya buginera fete lo ni sal lo ina ka ya buginera ana pasiona lo mi gina fa inkoloma mi gina ya koloma bim fang na ina lo
1: yo
0: I membe kolai gina na kan togi ali makiyaji mama ina gara atu ina ga arafa ina rasu bangi kui ita makuludina na yi ita munakulu ita kame
2: lai dino na
0: ko mutala mo sa na ma
2: principe
0: ni se principe
2: agai bile parce que na ma principe na impose ba et puis amusu sama
0: kona kiri bare da hankali karibu
1: amusu sama
0: kiri bare da hankali kona kiri bare na hankali karibu ibara me nabi kona kiri bare na hankali karibu
1: nam
0: ina bari avion kuibe na ka di canada canada bari do ma kana ka fando ko na kine
1: ntengana ra
2: I am a man.
0: I am a man. Cantanara cambre hembu bu
1: Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam amu gina kerde
3: gina namba mi ni xama ta jamana ni amu bomba amu kombi
1: amu gina xama ko yara sto
3: non
1: amu gina bomba
3: non il a comportement normal ni di
2: nabi ala gina keri
3: na di da
2: keri ga gane ki ala sa gbile amma
3: di do
2: ona
3: na
2: fama ne
3: ona na
2: fama ne
3: ma wadi jamba lambani abasiga 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Nabi
1: Nam
3: Kala fere fima
1: Mhm
3: Aika kelim fi
1: Nam
3: Ika firim fi
1: Nam
3: Ika sakam fi
1: Nam
3: Imira kelim fi fima
1: Nam
3: Yara kelima
1: Nam
3: Sariye namma
1: Aha
3: Sariye
1: Nam
3: Botraba futimuna
1: Mm
3: Arabile ga ginema ba
1: Imarabilama
3: Imarabilama ba
1: Nam
3: Ka iba ginete wa mona kam fimfi
1: Nam
3: E yanki mane
1: Nam
3: Nena na kam nena na yaji mane
1: Mhm
3: Anna fala ma ginebe yaji mane Nena na anna fala be akosa walida ba mana akana Nena na na surpri mana ra gine fatiara Menabiri Seriye tingara na woy woy nu ma diye ta na fala mane ginebe diye di ore xam gine nani xam mori nara ay ma to baba ya tutu gine fe ade tanu nyanto o diye na ma problem mu na men kuy problem na den dagay
1: yo
3: na fala kam ibe
1: mhm
3: nyange bandi ananyo kuy kon kyo ki na katande ra boku ira do hay ra boku ibarame ini ya dum ma adun hakilida ima nyagun amgidi na yira sariya nu na nte dabo nabi ni ma gorba
1: nam
3: ona raba ma ko c'est normal ninge soufi c'est normal
1: am fam
3: très bien nam na ramu fanaki
1: nam
3: nanam faka afanyi kana na ram ba difin na baybe et puis il découche ma e ray ma rabandi ma ibe fi ma rabini sisima afanane nafa allo armoire Rikene bigira so akui rikene abala. Ami magorma to ami magorma tina. Na do ne nye gali gali. Gine na khilima 2 heures mar, 3 heures mara. Ama kumbi, amu tali sabe. Amu sesraba. Ama bavela tangamebe. Ariman.
4: Ariman.
3: So.
4: Na.
3: Salam alaykum.
4: Alaykum sala.
3: Mhm.
4: Ibarma.
3: Ai baria.
2: Gale mo patio pale. Nabi
4: Nabi
1: Nam Nam
4: Ikame na afir na na bana ginara afam uge amufa
1: Amura ya abu
4: ka
1: Mhm
4: Ruka wa farama akagbure
1: Barma tanan ke la kan na gidi ammo e ma kiri atanan ke la khame i wa khame fik gbira bana ra kono khame depense ba ma khala khame ma ka bandidu khame no kipe a gade ma
3: ma tarafa yo
4: mama
1: Nam
4: kai tanara endu manara bafi afan
1: agade gafira lamma bilin
4: itan kai ru manara bafi dinera afan
1: amufan kona alamma bilin
4: yo ni bije do kisho
3: adai ara kesho reponi tun
1: ngin amufan
3: alamma
4: bilin
3: anyo
4: ino reponi ino reponi anyo na donge tan
3: ina la tamasono
1: nam
4: bon alai
3: nam
4: ah so ina ga fara pe merci
3: Mhm.
4: Merci. Akuru. Biga fama. Wi gbele male na ma abobo abobo lele na.
3: Nondi.
4: Nga nondi fa mo bore be.
3: Mhm.
4: Kana gine agrema. Agrema. Sa location.
3: Mhm.
4: Agrema fe na ma na na na. Lele na na lele anuri na para mani.
3: Mhm.
4: Ka wule.
3: Nondi.
4: Mais normalement à nade na ngai. Amura ma ka gbre.
3: Mhm.
4: Ari magina na na fara mu gbre ma.
5: A moi rappeler la menu de Tandy.

0: na fama raba dara na kan dangi
1: awa raba rama ni re
0: ade aka
2: mun gina na kan fafe
1: ade aka raba na ra
0: kama to ya ka
2: mun gina na kan fafe fafe ale ya masenga kina kai gigine anna aka meta ne aka meta parfini aka mena na falata mu walima atara fe ma aso ayira
1: ka jere mina na kui
2: jere mina kui kama na kan raba kono kama ka nyere kui ana yere tete ndeto afarma na yere tete gafira kama na kama ni fende nde ana na kan nyamba ka mona ba masono ana waso fe ler na kan maso
1: ina na fala ba tuna fe ma
2: ka
1: no ma tuna fe ma ma mula ra ka ta maria sa assiste mako
2: en no
1: no no no
2: ah awa maso fe ler na kan ma ka aga me de fois kama de fois ler nde kama ka kai ma ka bande ma gundo ku ife na kan lamma aso kama nu gineta gi na yamun ni tagi sono
1: eh nabi eh
2: abu kun dan ku na gine mon fa na makhli
1: nabi
2: na gine ni waye fala
1: nabi
2: adiyaki
1: nabi
2: hana ha hakute to ngami na
1: kan nabi nabi
2: na kama ni se ka fukara lamma bilen kam lamma
1: nabi nabi
2: nam
1: na fikirin fale be
2: mhm
1: gine
2: nam
1: iwa mutine ka heri on
2: mhm
1: ka ngoro fa mamara ala mi kondani ma ina lurun amura fa ma imo amatoron imo matin atina roma
2: non
1: hakke na ganna ki khala fikirina nana fefira bana kui
2: futi begbe na be
1: ni
2: futi begbe na be ni de rafina makan kan kui
1: anu fa nga be karam fale be di mu mu gira katama futi kui baba ga fe mara nga fe mara na gara akulu
2: non
1: haitu sentiment nan nana ka sentiment ngu ginebe
2: dunia
1: balo be ni safari ina maranya awama de khira ya awama ki kene fini multimilliardaire la ay to mona alo anabari bitu
2: anu mbeta mfuti bebe na beleri de rafe na makanka
1: ay to nana amudo wa difera adawa marafa ina ma akame nana amu mona to paske di nana ma marge di bar de bara memu memara unga fikiri na nkulu adama na mane mu ifolo de ma
2: mhm
1: ibara me
2: nam
1: ina mona sura haido ganye fari amara ida bira mane
2: Mhm.
1: Kame wale wale ki na kam maiki. Gina mundu nyama
2: atantang atantang gane.
1: Itanyenge imuna jirisu.
2: Naam.
1: Nta lai duno.
2: Ah.
1: Nta nyenge muno man tan déstabiliser ma foyer kui.
2: Mhm.
1: Imuna gigiri.
2: Naam.
1: Ilu kyok.
2: Naam.
1: Imu ani man tan nu magina na kam fengu su na nu fallara.
2: Naam.
1: Mu khafatan.
2: Tantan ina nunara.
1: Ki tanganya kunji bara hameni di.
2: Naam.
1: Ndiya manana man prefere banila.
2: Naam.
1: Kone kama yana ntuma
2: naam
1: amu kobiri na kamba ma yati bangi de pansara asana na suma yenge ka fituti ma
2: andu ge sarabe
1: ana gani maki kui aga ni sande kui
2: a
1: president sarama be adune se bi so maida a kama na fala be gira bambe aluma na la barte sama anu nani ni ngoy bari
2: naam
1: anu namu do hu se fera
2: naam
1: anu wonu na fala ga rakuya
2: naam
1: anu na mene ya kama bobo reta mafira anu a sacrifice na lu ya fira kawo mun ne gineira he futi kema na na to na ma gineira kana ma kono wonda ngame a principal na wonta nanna misima mbara fale be ke gine me kori ma akili di afala be ina re nyawi nyawi bele ini ayope ara ma yo mudu yema
2: nam
1: na ga mun nyawa da ngineira
2: nam
1: ara ma yo mudu ni
2: nam
1: na ga na malu netra adam gi xamé ndira
2: nam
1: yo ano ali
3: alo
1: ah so
3: man ha
1: aha
3: man bagbe
1: yo bring
3: be man keke ali ma afanga kriti ke
1: ah ma keke imo la mo kriti mako
3: ne ka kriti car non de
1: aha voilà
3: akoro yi na ha hibi
1: mhm
3: ao yi gine ji
1: mhm
3: akafe kame ba kulu anaga labaki amun labaki kraya mhm saima no di mabe gine dogi gine yo muna na kiri kiri aro mu benate do makina gine de no ma kiri ko kwe ma jeima amun baga ma e ba ma
1: iyo
3: ah na ta namuna na
1: iyo
3: ne kame ba kiri nana naga bonye sari naga bonye pa
1: wallahi
3: na kiri gani nana kui e nana ya tu makina kame de nana afeto ma alo alo gine ato makina aso makuitelena gine fantina na afeto ma agade ma alo kame alo yi gine na yi
4: yo
3: nta ya kwana na na mara kwa gobe kana mara na fara na gine be ana baba ka pabe mo bi ti ra mane na wo yin kora lo we
4: yo
3: ma no di na fara pe abe na fara be
4: no di
3: musara
4: wallahi
3: mo ga fara bu afara ki ka mo mo fara afara mo mo fara mo mo laba alaba ki mo mo fara ma afara ki mo ga laba alaba ki me afara ki tan na tan afara ki na me alaba alaba ki aba ki c'est comme ça la vie yigne yi mori munana ka ayigne lu ka ayigne lu am fa magine better sort of aro yigne na
4: wallahi wallahi
2: non na mo ma lufi
4: na ni na
3: kanta nara na la mene mane na la gure mane nyenge na la so ka kanta nara na la gure mane me bi tere mara mais il n'en a pas parlé naga kana gine gure fi que so politique akanya nana so ma nakanya nana ababa naga do akano di para comme ileri abalo autorité fema que di fina ne ka so na pam fi akana raba
4: wa inwali merci 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35
0: Pentang be aji ku arima
4: Ah dede ito nampa nama tuma ito nampa nama tuma ito nampa nama ito nampa ito nampa nama tuma Oto nya ho bo reiki
0: Antuka kai bi da ka
4: kon Awa yire
2: Akoro kotan
4: Non
2: Akoro kon aga bi aji bi
4: Nabi ngafe ke mfala be nguya Ayana ato di ma ga sunsuri luma Vele za a tunturu ni tan amuna tan luba parce que mara fale be kama khili ne sans couleur akhili ne sans couleur
2: non
4: ibarame wala wonda ki nakine kono woni fe na kan na ba ma wunga kata wunga form tan sama yidi gonu form sama
2: non
4: nabi khame nabi ne gine taxi nan tunguma esiga esi qaira ba etangu tu nan sarama yengebe
2: arba nabi arba
4: Arabama.
2: Arabama.
4: Arabama kamara di. Arabama asa nana nabama.
2: Na tankolo makaina na. Yenge na falangwa mebuto rongo isaramane. Kone kagi netan. Ne taxi nan tongoma.
0: Me jitanga ka.
2: Lerne yam bombona.
0: Nabi jitanga ka.
2: Kone jitangbe.
0: Kame yam marmana kuin dubli.
2: Ah sorry.
0: Kame yam prekhi.
2: Kame yam mesen fina be. Ah bare egreti.
0: Anu bile nabi.
2: Anu malo afurmaki.
0: Ben ka futira seta ji.
4: Ay so. Ay so. Ma mantanga solution suwila ya kame defendi fira. Kanwa manta maigi ne mori kabule. Ntana na ye kame plasa.
2: Nam.
4: Gigi ne gule makana kakulu.
2: Ah.
4: Na kam fing na kin na yenge memanara
0: iyo amemanara
4: ah
0: di manara pas ko mama si
2: amemanara abar na fa di amemanara na wifi de
0: ya na bi koneta mayele da
2: abar na fa na wifi de
0: fingena neki
2: ayara
0: pasale
2: omega omega ndero men ndero koroma
0: alles ga fa
2: men ndero koroma
4: awotagi
2: abar na ga
4: awotagi awotagi
0: he
2: na bi made fe na emato esa na mbore da minfi
0: na bi
2: ala nyam bang gbeta tongo fe an ko fa ngaso me
0: ma condition nan poser ma carte ka muti
2: nade
0: parce que déjà na relation de
2: non
0: maintenant wa magbile fe kan sa gbile ma gbile ma fe na kana nana donc to wa manga gbile na ki ha mon frère a singé
2: aha
0: ina gine na nana singé la masque
2: na kan sa ra ku fe
0: yo a siri and be
4: c'est mousa tanyi ya
0: nabi
4: c'est mousa tanyi
2: na gine mme na ka
0: ka ade ah na na na na
2: na na bo mme na ka na lo atam
0: ade bo re nya ku na na ramin khi
2: na bo mme na ka tan na lo atam
0: ah dai du na ka dai du no nabi
2: nam
0: na ma condition singé na ne ki na la mana mini na gine na nyenge gine na ka ne ki
2: nam
0: ana kan sen ka ne ki
2: nam
0: na la mana asiga
4: Gilbert e funo
3: oui
4: ino ali
3: ino ali mbaba
4: oh mutro matikira
3: Ok, onu ali.
2: Ba.
3: Na uira merci. Tutu bi. Wo ishe na mfulafi, arafangu na mayati, parce que ana
5: mara si gbegbe na so fe nyira mfang ngandi kolonga kwi ngama mara si na so di na gina di ma na di kagulema kamugulema ngama na nan flofi anantam de na gina di alamma ne agbele
6: ba
5: alamma ne agbele fuku alamma agbele parce que ala benu arafindi a dinera e findi nyangena na sindi na nyange fe ona mane obure kulung wa yuge kulung ona kiana re onu na onge na biri kulundi sono wolo wo di e fege be ma watching and na wo findi hamenu dinera don alamane a rame kulung ano akulung a rame na nakine a rame no minima a rame no yenge suma a rame no nakine me atana findi na sabuira apo findi a rajinera
7: Gilbert
5: ok wae
7: idi mangi mawori
5: mawori
7: ina a parce que a yenge na nara na gafin muna fala be itana tan na fala ki kering
6: Mama ko le fe
7: na. Ata. Ita na fala ki kirin. Afriya ne ni ma horum fine. Ka ginena ni wala ki ki gama control. Ita ma ginena na mo li da baita na. Ilu ma di.
5: Ita ngame na na.
7: Ah, no.
5: Kuno ka ginera
7: fa. Wulini fate wulina gine fate. Ka ira ginena ni comportement na bafi. Ita na ga tanguna. Ana siga. Aman naga bilin ay man nga tungo Gilbert atungo ma
5: na tungo mane
7: adi ah wa d'accord
5: parce que ndiam na tungo mane mais condition lu mane na je na fina na raba fe
7: Gilbert
5: oui
7: gina na ni magoro geira asoma 3 heures du matin asoma 4 heures du matin ara anyenge kamena nani ni Gilbert era gina musori ananta nangira Ega kina mufagi muna buat. Ega kina etan Gilbert itumati nara nyekere nyafiri nyesaka. Ega kina mukuli ngambi asoma katrol amiga duki kama agwefe miga bandefe koko motagi nirien na mera ikina kwetefe Gilbert nena vula bulenfe me etan wanye ima natunguma
5: Awaroma
7: de wankere nam vula no aske itimba na jine manna Itan kame.
5: Ah.
7: Itin mara.
5: Itan kame. Aoro mane.
7: No, amuhoro ma. Fala ne intima, mutima. Ah, nana fala.
5: Ah. Itin mane.
7: Itin mane.
5: Mutima, mutima.
7: Très bien. Alhamdulillah. Lari bara wo sou yen. Ou ma auditeur dongo enaki. Alhamdulillah. Na.
8: Ladouno.
7: Na.
8: Ah.
7: Moutambi. Terminale nakan na mugura mu mukina nasima nda laidu na nama bila mawa yin fora ina ka bila bernadette bo fora na ka bila nabi fora na ram mu fola ki be de piche le ka ka meta hatu ibara bi me amato akuina fari na kan ni kene mugai na ka ga bulen i refleshi i ga amato la nan te ya nana bile i bile condition saba condition musaba bile Kala nante ya muna. Condition saba, condition na saba. Lunaki. Kala kame bote fi imariye. Amato. Mumi kumbuma, mumi kumbima. Ifabe kuwae naka mfindi. Ifabe marasi naka ma. Muna na mfikima. Nye? Adonga mbibu. Adonga mbibu ara.
8: Ya.
7: Atanga mara.
6: Eyo.
7: Ika yama, tana mfindi muka teknisyen na. Mubara nuwalisa. Kili bima dofira handa bula nusikiri mbirida. Ora emission na ngili do buriya ka alati ngum fam mo burdu de wati bete wasala
9: do buriya wonuna wugas munen na mefe na ki do buriya